Yamya, waran yamba shopan, nui dani mojrori de man, esabi mga nyan. Yamya.